0: Anzat, vai të ju bëzëra një falë a më studio.
1: Inda visiri watu, ndawe sinei mukabwa, mwanza tuwa omwe ya kutipelekeza. Kumbali ya sinda umweyu, omwe uli kuchitika wa mkubano mkulu pakate pa madziko. Yomwe yali kukonche zedwa. Pakulinga mpata wakuti kudza bwede sa chitu kukunchuma kuna chigao chatete. Hapesele watu. Ndawe zinangu tititipulike paka na kumweko.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Tabuera nyakufa na mabasatu ndi mata malingira jisena pa masiku alero na provincia ya Tete Zambezi na Mono Sofala Timis Pantu ya titiki pakwa icha nyakufa nyimbu zatu tulatingamala tiki mpangwa zatu za pakati padziku ukakwana zizi hatu kumi na titiki nyimbu terakutu kakwana kumi na ubozi makamaka ukakwana zizi hatu kumi na titiki pindi ubozi hatu pakwa icha ya nsiku alero ya kulonga paunta nkwa nsanganiku terakutu kakwana zizi hatu kumi Muno muradi Musambiki tive zinangu nyimbo zatu era kuti kumi na ubodzi na mapindi makumatatu tive mpangwa za kufungisa ultimo jornal zinanga dali joki sombi tikufuna kuti nsiku lero ikalia lidikagamu kone mmoseni munatifa bweraniko

0: zanjine taivesera pabodzi pa
1: hai kamala mulungu anga wira kanyizira pyaka pyanduli pikakhale finyangoma
0: ah
1: kuphedu koma chimwe mitichema mitikoza
0: cheka nyamagunkulu
1: ah kuthoroni kweku mitikoza cheka mimbani mimbani nchesi mimbani mauzo
0: ndakupange
1: joko
0: simwezi udamalosh
1: ojira
0: ndikadenda goli goli
1: kana kachita
0: una shamwari anga kweko
1: upi noyo
0: ndanguma na malera tupia
1: amasapazika ama somboka
0: sepeteka mala sepeteka
1: namfunza hapo zibozo ngafamara kuzo za kutawa unono bano lero bano ndapingika
0: muno munzinda muno tipinangu tikupitunda nanje tikusambambo madzimbo adosi na uyu na sabuneti amba tipingambo mafuta nivya
1: yani
0: tikumusira
1: ukona ukumema
0: anzanga mudzi umukalamba kwache isha
1: hivi inabuka kunkhodolo yini
0: akufamba na nthondodzo Unawe unangpanisa bontho
1: na? Habe. Aenda. Wanda tisi ana chinchino. Kamamba kala na ngono.
0: Anapiana. Anapiana. Hawa. Milino pusendu 50.
1: Pilanesa pusazua jo.
0: Mangasi.
1: Kuna maka mumpeta. Mumpeta nganganga angabwela kwenda. Akwenda kondu kagona bontho mbonde. Hanasi angazi. Chaka mwana. Chaka mwana. Chaka mwana.
0: Angabuka pepo. Alikwenda mboka mwachatu cheche chakuchena
1: ichi. Cheche china nyele zilio maka maka.
0: Angaona na piano alikuzunguza na zombo yeti ndipasinimbu ndilawile zombo unangpanise zombo unangpanisa muna tunga
1: kodi zombo
0: pasa zombo inepano ndina komoka nae
1: kodi zombo
0: ndina manungu anga
1: sakata ni zombo sabu kambu uchi
0: pano ndina ndina matsukabanda
1: vya jero nanji ndiwerenge samba mboe toma matsukabanda
0: matsukabanda ngangonongono
1: ndi piatu
0: ngangonongono
1: ndi
0: matsukabanda datambirene kubukira kunambu ya mishoni gandula
1: Mishoni Gandula.
0: Gandula. Mishoni Gandula ndi mwana wa tembe tembe.
1: Mm-hmm.
0: Mwana wa tembe tembe. Yebao.
1: Mm.